byinshi muramuzi kiretse ko nza kubabwira ibyo mutazi ariko mufa kumva indirimbo yiwe mukaca muvuga muti niho twabuze tutanga uyu nawe se wundi ni uwitwa Bob Marley inyuma y'imyaka yeze ashengeye ubutumwa bwiwe ni buzima ku bantu benshi ni buzima ku

kuri umurasta ukunda umuziki ndibirugoragorana gusabira indirimbo ndabigusabye ariko n'uburenganzira bwawe ni gisabo uzi kuri umurasta date amazi mwabyumvise umurasta kuba umurasta so kugira imishatsi miremire si kugira Madrid si kugira ubusage mu mutwe ihibambewe uburasta buri ku mutima wawe niko byose ni mu mutwe urumufise urukundo urumurasta mu bandi kuko umurasta ukora rakundana kandi umurasta si ukwega ganja kuko twabyumvise abana mba umurasta arangwa n'umutima w'urukundo umwumvikano n'ibindi byinshi twagiye rero twakira umuntu wanyu wa mbere alo amahoro oya rasuri twakore mu kanya ahantu hagaze se heza oya ye reka sha reka ko natwe tuyinite mu kanya uragaruka

0: forse la riunione da culo.
1: Ecco, quando la chiesa.
0: Appugano la buona.
1: Da cuo una calenda cumva.
0: Cane cane.
1: Urihe se kuri no sa.
0: Ibere zanye ne mutinindo munu imana.
1: Ah, nagira ngo uri kugatumba.
0: Oya, kugatumba ne mu yitsa.
1: Sawa, reka re tuguha kanya na bugira umunsi mukuru wa barasta. Igitondo cyiza kuri bande.
0: Bande ni nyere mujyango wawe.
1: Aho.
0: Ameza makuru bose kidundi kiritira tano umwe ndiwe ndatonda kwa mazina bagira igitondo cyiza aho bari hose.
1: Sawa.
0: Yate mura wa mutama kuno hanu ari no we hena hari magambo.
1: Ehe.
0: Mura wa mujyango wa ndinga mu rugobe abana bane no mudamu wanzu akiri. Tambone katuba mu rugobe ni mujyango ni abande ari kiza mu rugobe mujyango wiwe rekambone mandro na karwa tura mu bena na gakwa mu we. Ndatse mbona wa mwana nyabuye mu babe akiri gitondo cyiza kuna cyo parasa ringa mu rugobe cyene ngaho mu ngwena ati. Ekambone ni ziko ngaho mu rugobe ngaho mu rugobe akiri gitondo cyiza ntaje cyiza ari ngaho mu kanihira reka mbone mayikoro ngaho kwigira kunyabigo ngaho kwigira. Domeza tuwe wazanye hehe bibi ari ngaho kwigira reka mbone na hayo no mwafika ngaho kwigira akiri gitondo cyiza. Yaje muna saidi nga muka mihira reka mbone jamari kumikira na jamari muka kara ebari kumika mumara kuta wara ndini ya nanyo lesunga kuja kutukun ayu kutukunye. Yaje muna ebari kumika mumara ndonye na atikiri kitu mchiza niye ni nga mchile mwanare ya wiyo kiraga mwe wakili mwa atikiri kitu mchiza reka mbone mera aringa hukumungu katiyo tome nga imhovu atikiri kitu mchiza reka mbone tanya na mwiti kiteri nga muhanga yuri kumutana za mwisa kangahe mwa anta atikiri mwiza reka mbone marike ari ngahe mutambo reka mbone kundi aregisi atigira igikombe cyiza reka mbone dede uwo batazira ngaho oye Samuel munyamuhanga reka mbone
1: shira ko babiri na karirimbo ukundi cyo kavuga
0: ego reka se mbona abanywanyi bose radio n'imiki cyane bagifara kirwa mu kinyo na bigaragaza hate na hate mu kuvuga

0: Jewe murandirefona ngabita umugabe kaca bicika nta kundi. Allo.
1: Allo.
0: Ah oui Bella.
1: Di Bella Karuzi.
0: Ego.
1: Mwemara ndabira ka karirimbo nkunda ndibaza murakaza.
0: Ntiwahinduye.
1: Oya, ndahimba ufisaka mwembe.
0: Eh, nagira ngo wahinduye.
1: Oya.
0: Sawa.
1: Ekarembo ne umujyango wanje nawe tukukana bose.
0: Mhm.
1: Karabari mukinindo mbona adirenga mukinanira mbona no Robert. Ekani bagiye Dominico ngai kiri. Doma zinga mukakungo kwa chapara n'umujyango we wose.
0: Mhm.
1: Kambona bavyaranje bose aho bari hose.
0: Oh la la nta kundi. Ariko ndahimba umfisa kamwemwe. Uraza kuyumva iyo ndirimbo.

Agenshi saa zibiri minota cumi n'icyenda ikiganiro nahi wacu. Mwatandikira ubutumwa bugufi kuri 72 34 46 mutubwira amakuru tushoboye kumenya ngaho mu kibano akubwira ngo natwe duheze tubishikirize ababijejwe. Ndabibutsa ko mukiri kumwe na Jem Gushaka Umera muringa bw'ivyuma niri na Maria Kaneza akaririmbo.

mwatandikira utumwa gufi kuri iyo nimero nyene kumi na mbili na zine ijana na sita na tu kugira ngo duhanurane abantu bafise uwo muco utari mwiza bawuhebe ubona ko umuco wamaze kurandagata.

0: Avye ntuvye kubesha kuri aba canke bariya. Aho bigushikana. Uretse ko bigutakariza icizere mu bantu. Ugasanga uri kuraca hose nta numwe guhani guhera.
1: Narinzi kuzogenda umusumwe kagenduka.
0: Karyoshe kumva cyane atujya mwana nuwa naka. Wawunda avugisha ukuri yamvuga kuri. Abantu baraheza bakagushima rero bakavuga bati urya muntu n'intungane mu kibano n'intware mu kibano azi kubesha. Ikintu akivuga uko kiri.

umuntu rero maze kumera akuvugwa neza n'abantu nkuko ni ibintu biraheza bikizana ibintu biraheza bikazanwa nabo bantu bakuyaga neza nawe bakuzi kuri umubeshi ahantu na hamwe bakwakira umuntu numwe uvuga ngo yumve akora ko bakoze kuri umubeshi atakira ko umuvugisha kuri muri satisfe ubwo nawe ubutani mwizigwe umunsi babiyamye nawe ukeneye ubufasha nta numweza ngo abuguhe kubera ko bakoze nk'umubeshi umubeshi saa 3:34

murumva rero aya myigenzo yo kubesha ako atari mwiza nabukiye buke aho mu kinyamazuru hari wagize ati equivalent volant bef abavuga bati ushoye kwiba igi ati n'inyana y'inkuru ushobora kuyiremeye kukigira arumva ko bagombye kubisigura ko utangura kwiba buke buke nako kubesha buke buke ama bigaheza bigafata yindi ntumbero ugahera kubesha muri tujya bice duto duto ugataka kantu ni gato gato utaka kantu ni gatoyi ugaho buke buke kugenda urafata ibintu buke buke ugenda urabifata nk'uko umengo ni bito bito biraheza bikagushikana ku yindi ntambwe ama nawe bigaza bikagukwegera kuba igicibwa mu mihana kuba igicibwa mu kibano kubera ko baba baragukuye kw'amaboko bose

0: Waje waje babandika umeme sinimo bakanwenge jati ngongira ndandate kwa Afrika kuna Burundi na
1: kwa no mu Rwanda. Kwa batabazi ivyo kwa ari nzani byo.
0: Ngomera nini nawo kwa charivera. Eh ngo kwa ndumva donc ari ukuntu akiza twese twabona donc ari umuntu umvira ati none.
1: Zatanguye
0: asanzwe aririmba ibiki nako kagenda kwanza ukamukurikirana ku mbuga ziwe ati ndoke asanzwe aririmba iki biwe wewe mugabumva ko hari umuntu yari yiteze ikingoma nyine cyatari mugabo ngahagati ari majambo yanditse Melanie je ubwanje naciye mbona ati uyu numuntu nyene Melanie ashaka fashe uno munsi umuntu ashaka kwirondera uno munsi urabona ko dufashe nakanya ko kumviriza video yiwe kuyiraba ni kubera yakoranye n'umuntu undi je cyonyene kwanza nico yungutse kuba yari underground kuba atarazi kuririmba mugahumva ko isoko azi ingene barirondera je nejo bundi udahumva yaririmbanye n'umu Kamerune akumvikana muri Kamerune akarondera
1: mu
0: Nigeria akumvikana
1: nivyo nivyo cyane tugunda ngaha kuvuga urabona ko nga abantu bose bakunda Melanie Boy bacha bagenda kumukirana ibintu byose akorakora umva nawe yogenda gukora ikindi gikogwa hamwe n'umu Kamerune nkuko yojeje kubivuga urumva yuko deja yamaze kuronka bajya bamambe bari nyuma
0: ni yo strategy rero ibituma collaboration ubundi ntibisigura ngo uburenze cyangwa ubwize gute reka uno munsi mu Burundi tumuha karyo na cyane kigana cyacu ndonde hit show nkuko twashatse Melanie kandi dushigikira Melanie nuwo baririmbanye tweza kumushigikira indirimbo ngiyo Care Me igiye muri playlist
1: ngo nikindi naho adije utaraduza ubwo urabona ko na Melanie Boy ni indi ntambwe yateye kubona mu ndirimbo ziwe zose ntaragira igikorwamo n'umuzungu ubwano bwambe yagize igikorwa n'umuzungu kandi umuzungu avuye muri Canada kugamira ni
0: kandi ako kantu k'umuzungu nawe kari mu
1: munsi kari mu nyende
0: umuzungu abarenze
1: ku croissant mu nyende

0: nubu nyene twamubaza wenye nubwiwe twizere ko ino ndirimbo aramateka kuri we ari byinshi yagira mucira inzira mu ndirimbo ya Benturo hamwe na Fabitozi umvuze azingo dusigaye dufise zakaye umutunzi ngo miduga ibiri warondora Voilà, inyuma yo kuronka rero imiduga ibiri AGC ni ishiramwe ry'abajene sportif nibo bari bateguye ayo ma award ni kuvuga yuko izo award ziratangwa mu mici itandukanye mugabo umuririmbyi w'umwaka bahaye Kirikuru tudere ko ari no kuri ino ndirimbo yiwe ahanihe ni Kirikuru rero ubona ko ino ndirimbo ashiye kumugurura amateka adasanzwe kuri stade mwaramubonye hatandukanye mugabo no muri ino ndwi mwabona ko ngahi makamba niho yarari kugira mushobore
1: Ya. Ino za match.
0: Abakurikiranye sport indundi sport ndaziko mwa mumva byinshi. Ku ruhande rw'umuririmbyo nako hari hahamagawe Kiriku. Kiriku Akili gushika no musi ubwiwe ati ino ndirimbo ndayishimira cyane kuko namezi 9 miliyoni 10. Ko ni ndirimbo ibandanye irikiragenda kandi irikirabandanya apana kugenda ku maviews iri kiragende muha na madili mu bintu biboneka mu byo turabisha amaso nako hari imijyango myinshi yagimwugururira bamwe ati iyo ndirimbo agira sohore yoba ari kumwe n'umunyarwanda cyangwa n'umutanzania yo yitondera kugira ize ifise akanovera nk'uku nyene
1: cyangwa ngasombe ya iyonye ahani
0: hiti rero n'ikindi kintu soni
1: urashaka kugira ngo abajije ya DJ mega hiti ni n'ukuntu umuntu aba yanditse hiti n'umudundo cyangwa hiti n'umuntu kubwiwe nyene uko tuba tumuzi
0: aci bakwishura gute
1: baci bambira yuko burya ni igihe cy'umuntu kuko hausa igihe cy'umuntu kigeze abundi muri byo ndiye yambwi ati adijo ufite umuntu ashobora kwandika indirimbo akibaza ko agashema amera yiwe agashema ibintu byose agakoresha amera menshi mu ndirimbo mugako tusanga ntigize hiti mugako irya ndirimbo nayo ko tusanga gusa ni igihe cy'uwo muntu uko imana ishaka kwimuduza ko tusanga rero arabaye hiti rero nasanze yuko burya hiti y'indirimbo ni igihe cy'umuntu
0: umuntu wese ngo yari ko arakora arashaka kugira ibintu biri hiti mugabo ari ibintu usanga ari byiza mugabo ntibibe hiti ariho n'ibindi biba bibi mugabo bikaba hiti ariho n'ibindi
1: Wote ndacha makaro nyabaki ya DJ kumuririmbyi navuga Fernando ibati kajya karirimbo gusa ijya ndirimbo yiwe ya mbere ijya ndirimbo yiwe ngo nambari kazi imana inkunda bacha ngo gusa example ijya ndirimbo kazi imana inkunda ofete ngo nijya ndirimbo wibaza ko yabaye hiti kubera iki ngo nigiye gusa cy'umuntu mbwa ngo ugiye kuraba nawe mu zindi ndirimbo ziwe ofete ziri inyuma yashuka ko yansi ndirimbo nziza mbwa kubera iki ijya ngo kazi imana inkunda yabaye hiti rero nigiye cy'umuntu nakiri ku nawe ngo ni gihe ciwe kandi abafite indirimbo nyinshi
0: ni ukuvuga rero ni ngaho nyene iyo wakubise nyine ikaba hiti abantu bose barakuvuga bakaba ngo igihe rero kuguma kuri iyo hiti niyo byuma biko birananira benshi ugasanga imyaka ibiri ameza ngahe bikanka kandi kutaronka hiti ngo ntibikubuza kuba wari kurakora igikorwa cyiza ubandanya uri kurakora nubwo umuntu wese aba targetinga kuri hiti ikagenda ikabyura na bya bindi bikorwa byawe byiza byose uba ufise kuvugwa rero ni kimwe no kuraba ukuntu wavuzwe n'igituma woguma uri kuravugwa n'ibyo bintu bakuvuga ko urazi ko kugira uhitinga urashobora kubifatisha agasegonde kamwe kuri wakoze ikintu kiri bizarre kugumaho rero umuntu ariko arakuvuga kuri icyo kintu ugasanga setu twakuvuze uno munsi wadutwaye umwanya vraiment umva twakuvuga mugabo bukeye na impact ni imwe ibyo bintu byawe bifise kugira dusubire kandi kubisubiramo ya
1: azuzo bavuga ati gituma afite nico gituma kijyanye je kuvuga yuko iyo ndirimba ashaka gusaba hamwe n'umutaza cyane mu Nyarwanda ayitondere gose kubera iki kuko yashobora gutuma agabanuka mugasi ibyo tumusabiye bashobora gutuma abajya abantu bose bara bamukunda Kiriku bagaca batera bagira gute bamanuka ariko akoze kandi igisumba iyi nyahani ajaguma du
0: nuko nibintu nyene kuko nimba kuri bikorwa byiza turavyemera singombwa gusa tumwitege kuri hiti turashobora no kumwitega ku bikorwa byiza nkuko twashoboye kumwemera mugabo ino ndirimbo mwarabimukoreye nubu nawe arabishima ahanihe n'indirimbo kabisa mwamweretse yuko mumukunda kandi nawe ati ndabandanya ndiko ndabaha ibikorwa epeti mais je rafraîchir

nuko rero twabanje mubanze mu mbirizi yitwa turirimbo muri kano kanya rero tubaganirire kubitandukanye tugiye kuganira kubijyanye n'ifungurwa zimwe ushobora kwihereza hanyuma ukumva uguwe neza simvuze iziryoshye mu kanwa oya ni imfungurwa ushobora kwihereza maze kumva umunezero zituma umuntu yamana umunezero izo mfungurwa rero zirahari zarateguwe zibe zuzuyemo icyo bita i proteine cyangwa indemamubiri zimwe harimo rero ni nkabuzo zimwe zituma umuntu agira umunezero izi mfungurwa rero tuzaza kuziganira ko hanyuma ngejisa hachumi ni mwe tuweza kumakawa hatika ni gani ruchitua akaranga kiwachu isa hachumi na zibiri zimaza kumba amatangazoni biha ni ishwa na yo ngejisa hachumi na zibiri nota chumi ni tano azwara makuru mkirundi isa hachumi na zibiri ni minota minungine ni tano azwara makuru mkifaransa rekarero tugaruke nga hakulizi mfungu kwa zimge zishobora gutuma ugira umunezero iyo zibuze hari igihe usanga ukara ukakaza ishavu ukakaza kwishyura na amanyama n'ibindi izo mfungurwa rero ni byiza kuzihereza ndaza kuzibabwira izo mfungurwa reka mbere ngende kuntuzenya ku mfungurwa ya mbere ni byiza kwihereza inkoko ukayirya iyo nkoko ikakugwa neza cyangwa nawe ukihereza amafi hari amafi atuma ugira umunezero kurya inyama kurya amagi ibyo bita jambo kurya ibyamwa byo mu kiyaga n'ibindi tutajya kubabwira acya wumva umaze kubyihereza rero udakumva bimeze neza kubyihereza birakenewe cyane gose hanyuma rero ngo abahinga bacyo bavuga bati ibi injya benizo ngo ntizikabure kumeza izindi tuzaza kuzongera ko kugira ngo wamane umunezero turaza kubigaruka ko ariko rero turifashishije ikibuga bita urubuga bita topsante.com kugira ngo ibyo bintu byo kubayagira ntimave mugira ngo ni iby'ubufyitirizi oya hari n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga reka tuzaze tumve kano karirimbo rero tubigaruka ko

0: karanga wumva ikintu akaranga n'ikintu ico gihugu kiba cisangije ego akaranga no gisigura gute no gisigura ko akaranga n'ikintu kiba kiranga umuntu ariko ntushobora kugira akaranga udafite umuco
1: ego nk'akarorero nk'akaranga k'igihugu urashobora kuvuga ati igihugu cyo Burundi kirafite akaranga ikinyi na karanga nta handi urumva wabuze uti akaranga n'ikintu kiba kiranga umuntu siko
2: ego
1: uvuze uti akaranga nk'akaranga k'igihugu cyacu Burundi uburero nka butatu canke n'uburenga
0: ubwa mbere mu karanga umuntu tuvuge abantu bo ahantu hose ku isi yose uvuze Burundi bacha babona ingoma ego cyo ni cyo kintu cya mbere
1: ego kiranga akaranga
0: kiranga Burundi kuvuga na karanga
1: papa jawo mungani
2: enda munganiye cyambere na mbere n'ururimi ururimi kama ururimi kavukire tuvuga ariko urutuko turavuga n'icyo daboro na karanga uvuze ati wowe akaranga kawe naka n'ubwo ururimi rwawe uri kuravuga yego hanini nico hanini hama ibindi biza mu nyuma
1: kandi na kandi ngerageje kubunganira ni imbyino ndangakaranga izi mbyino zacu z'Ikirundi.

ikiganiro n'akarangaki wacu amugurira aya komisiyo yose ya mbere ako bigiye cy'isaha 11 gushika igihe cy'isaha 12 ndabutsa ko duteramanye n'umugwi ndangakaranga indangaburo.

ndabutsa ko twatiramiye akugiye ako kigira kiti uruhara rw'imbyino ndangakaranga mu Burundi. Murashobora kutwandikira rero ubutumwa bugufi kuri 72 amajyana 344 ijana na 6.

uhawe yarahabye ngo nibuka kubegere na gukwe naho yo murira avuga ati reka mbyinira bakwe bandeke reka mbyinira bakwe bandeke kagenda.

Reka ndereke ragasozo kugasoko. Naricho kizizira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibata mu mpiamu zotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibinda zishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumani.

0: Radio Indonésie des Cultures.
1: Murikirukuri. Murikirukuri.
2: Kabo ndarisara karashatse.
3: Akara kwandi. Kwaje bugakima. Ntanzi.
2: Ewe. Aho yobivuga?
3: Haravuga.
2: Nabonye watagufye ndakora hi?
3: Umviriza. Reka tumukine. Ajya yibaza ko aciye ubwenge wenyine gusumba abantu bose. Wewe. Hagarika akazi. Siko. Tubanze tumunezereze.
1: Byavuye bigenda gute?
3: Oui, entrez.
4: Bonjour, maman.
3: Bonjour, ma fille. Ari kurinshirwa rimenetse basi. Aho utayakuza ukurukanje konyine muri ino mbeho y'igitondo. Nguje kuraba izine. Mana.
4: Mama, ndagusabye yose je ntuyigarukane. Nje tuyage mu mahoro. Kugira tore solution y'izine nta nikindi.
3: Ndemesha basi, umbwire kusize umukamya amaberebere. Kajya nta nuko karagira kunywa amatarise.
4: Turashobora gutangura akanama kacu ndibaza. Vike ta wundi muntu ari ngaha kuri izine. Nta wundi turindira.
3: Emwe. Ugusara n'umwete. Hakagira icuzuba. Amagara yawe akononekara kubera utanguye gukora ukiri mukirire. Namazi yawe. Izine je ndayibona narakubariye.
4: Ntacyo nzoba mama. Imana y'ababyeyi izonzigamo.
3: Ok.
4: Tugarutse rero ku bya izine. Ndibaza icyihutirwa nawe urakibona. Ni gukura abakozi muri kareve bakaza mu nama.
3: Nambi iyo nama izoba hagati ya twebwe babiri kandi. Hari abandi ubona ngaha.
4: Bumvise ko hari ibishasha bazozama. Bazoza.
3: Akadada kabo kararenze. Aho bigeze. Ngira bashaka ko nja kubatora ku muhano umwe umwe. Ndabinginge ndabaheke ngira si gusa.
4: Mama, sugupinga. Abakozi iyo bumva ko agateka kabo katubahirijwe. Amategeko arabaha uburenganzira bwose kugira amayegeregere.
3: Alice, uranze.
4: Kandi urabizi na wewe.
3: Sinshobora kwisuzuguza ngo uwe, ngo nisembe ziyambura kimazi za nk'akazi kazo. Jamais.
4: Iyo bijya hose mama, inama yoyo itegerezwa kuba. Wowe nka gerente wa izine, igikorwa nyamukuru cyawe cya mbere ni ukubumviriza.
3: Nkumviriza imiyaga idafatika?
4: Justement.
3: Mwari n'umwabonye nga
4: impamvu badafadika hanyuma gatora inyishu y'ibazo baba bagutuye.
3: Alice,
4: niko bigenda.
3: Aho rero urashimitse ko jewe gakima ngirisha inama bajya bagumutse.
4: Bafise igituma bagumutse mama. Bahumanye dutorere hamwe solution.
3: Ari go anuranwenge. Bajya banywara umugi. Niwe waza ko hari ico mwoganira. Mugashika ku kintu kizima.
4: Erega mama izine kiraho. Turavye nabi twese. Mu misiri imbere. Turamerwa nabi. Atagi kotwe tsura
3: sawa basi nakundi ayo manama yanyu nzoyagirisha data wanje
4: ndagushimira
3: nawe ko nkura kamaru
4: tsura ngeze zofasha twese zubona
3: muga twumvikane neza ni wowe ubarondera jese ndimo tuvyumvikane hakirikare hanyuma ikindi inama zoba ruko babanje gutonda ha

0: unauza nini hivi?
1: Zinguravi. Je? Chumu. Uramba zipi ufise muntoki?
0: Mana yanje? Kwanza ni mtu sasa?
1: Ncane gose.
0: Hanyuma ngo bimariki. Usikanje urunura mahira gose.
1: Ukono na mahira. Nashatse kukunezeriza. Umeze
0: ko ajya mahera na yaguhaye ngo yakoreshe mu gufumbatisha abakozi bo muri zine kugira ngo ubacane cyane mimi. None urukuru yasesagura mu vema huzu.
1: Chuma. Naho uri mu gasho. Bafise uburenganzira bwo kwambara neza.
0: None ndakubaza yamushikanje. Ubwo bwishimi bwawe buzoherera hehe?
1: Umviriza nyabuna. Ewe. Inkuru irikira duma ngahe rusange. Wayumvise?
0: Eka.
1: Ewe. Chagie kagahungu kuru bakwa kukaniga mu matora ngo ni mafoza ari nyuma yavyo
0: eh porabesha
1: yee
0: uja mukecuru uvegebe uja yakwitsubona
1: gera ko kwari nasenge wiwe sha urabazi bajye wewe
0: wa mukecuru namenyerwa ndake
1: ni ntakare hewe usa rero cyivyarambabaje
0: yakunze ko mura mukazawe yandagaye
1: uraka Sito, na baba chukwiko na sanda tariwa wagizi jaku. Sina nizi mwoni wewe.
0: Hapo lero, jena ni mazimisi ni manzo kujakuwa liwewe.
1: Jewa kakima?
0: Hei.
1: Ishkwita? Mwena amara sunda fangoze.
0: Donk, kuna ziumva, mafoza yeme kuikura munda.
1: Hei.
0: Kira mwaronginzira, yuku itakulitukwe yibuwa
1: masi. Iwaze hewe.
0: Mama.
1: Kandi nagi huha kiri mwonukuli, ikipolisi chavitangaje, nama ya matohoza.
0: Hei.
1: Ni vyemeza ngubara bifisi. Nibyo ni mafoza yakoze.
0: Shaka kima. Iyo nkuri sinze muri keskese.
1: Kiti na mafoza. Ubumve kumatwi. Nibihume. Yewe.
0: Yawe ka yewe.
1: Mugabore iki cyose. Nuko bitsa birihumira byonye.
0: Je kibica barindiro. Kizokwa makintangaza. Basubiye guparanganya ibintu gusa.
1: Nta nikindi.
0: Hega kigaki. Gira na shetani. Irafata amanoti kabigira ko.
1: Acha nibipfu.
2: Karibu.
3: Estarehe jani.
2: Ekipe ni wewe.
3: Dikewe.
2: Mahoro.
3: Mahoro.
2: Bro, wahora ye.
3: Wapi? Hanyene rusange.
2: Pu, ashe wewe wamara madiri wirukamo nawe wari ngarusange.
3: Ndesha Johnny. Kumbe ni ibintu bigo bizimba.
2: Ashe.
3: Ni rusinzira ukinyica.
2: Ubundi ashe. Unukoresha umwanya kuri tugifise ingufu.
3: Ese uko?
2: Awi. Biragoye.
3: Ashe. Ega mgo Johnny kandi. Sinari rusi wa kwe.
2: Yuga, yuko mawiru kanga, ura mwoneka.
3: Nzu yawe mwotu ushasha gusa.
2: Wani, zinewe wisha emu. Gamu hungi mbele yuku fuongwa, na ina maza kuipanga.
3: Ashu, bilo mbika.
2: Ashu, na enzi kutukia tujimu vya asiri ya nakanya nye. Na mwone, bikurikira.
3: Bilo mbika na Johnny. Johnny. Harijona shatu, tufugana mawa genzi.
2: No, neni tulewa genzi. Kipe, tukani nanga bagenzi nyene. Ashayinduse.
3: John.
2: Hey.
3: Nukuri sorry sana. Sorry man, nuko imbabazi kabisa.
2: Babazi?
3: Imbabari.
2: Wanje umuye kwiki.
3: Kanyinyi rwazi ko kumwakundanye tuvanye.
2: Ibyo ndavyihuka. Ngaho sa simbona aho bihurira na n'ibyambaye ko.
3: Ego.
2: Ngaho yari yagusezeye.
3: Ego yari yansezeye mugabo nkimukunda kandi rero ashe kandi cyane.
2: Okay.
3: Naragerageje Johnny kumwikuramo biranga mugabo misize naramubwiye kunyimukunda.
2: Kumbe niyo mpamvu.
3: Ndagusabye riki kwa ngo imani na mugambi wo kwivanga mu byane nari mfise me sentiment ba yaransubije ngo vupe byarananiye ko nihangana
2: none nkaho ushaka ndakubwiriye
3: ndatsi ikiri ku mutima none nkabakenzi nyene
2: gipe kuva kanyenyera mpevye je byaranguye ko nubwo sinditora wundi Ibyo mvuga byose mengo ndiko ndatetemba mu bisanzwe je
3: mbabarira John no kurisi jewe te kanyenyeri ndamukunda no gupfa nopfa no kuririra
2: ndige je nk'ivyo ntacho mpinduramo shiwa mahita muni na yakenyenye naje ndubahiza aho yashize ntaku none no giyana
3: iriganye ni kuvana na kanyenyeri wari wateguye na mariage ndazi ntivyoroshe
4: Inyishuga yemwe ni yahe mukurindira kumenya inyishuga ipezo habwa reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega mwejeje kumviriza ikiyago cha Big Jam na Rudagara nike cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri nimbona Abraham avuka mu ruramba mu kayokwe imwaro yagize ati mu kiyago cha Big Jam na Rudagara icigwa nkuyemwo nocerekereza kumwibutsa uvuga ngo ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka ati nisi unze muri kahise nakuriye mu kinyoma cuko abo dudasangiye umugwa aribo babe bituma atani cizere ndabahata ati mu mutima vyaragaragaye mu gukunda komviza cyane ikinyamakuru gishikiriza inkuru ziturira yinishimiye ko ze gukira abo dusangiye umugwi ati vyarangiye mbaye nka yanya nka kubwigwa yabwiwe nuko amasa atukuye yarangije akebura abameze nka Rudagara gusubiza amasi inyuma bakaraba incuti abagenzi kazoza kabo kononekaye kubera kugendera kumabwire yababajuragiriza mu kubumvisha ko umugwi kanaka ari wo mubi kumbe bafise inyungu ku giti cyabo bariko barironderera ati kenshi mwe nabo bajuragiriza abandi babemerera ko niyo bashikaho bifuza gushika ko bazusha nabo babagira abantu bakuze banabahe igiti cyo hejuru banabahindurira ubuzima barimwo ngo bwisununure atariko kenshi siko bigenda Wene munywanyi yatwandikiye ni yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri komine Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati kiyago cha Rudagara na mugenzi we kenyibukije wa mugano uvuga ngo wanka kugarura imeni kiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo ati nuwundi uvuga ngo ati kugwa si bibi ikibintu kugwa untuvyuke ati Rudagara taraja mu gasho yarazi ku kibi gikogwa nabo badasangiye umugwi gusa ati yari yafasha makuru yose aca kuri Cugura TV kwa rukuri kuje ati kuko wasanga kenshi ayo makuru araye gucanisha Chamou à l'engueulon, on a passé le coup.

0: Abaringa mu byanze kugibiri nari mwende mubona macha de kayebege turaguta ukaririmbo kabandanye kakonezereza
1: nyumba za kupanga lawama na Dar es Salaam na mae
0: twakira umuntu wanyu wa mbere. Alo,
2: ni aro metre santo.
0: Amahoro amahoro amahoro bwana.
2: Niriwe neza mutama wanyu.
0: Twagorobeje amahoro imeze neza.
2: Nuko inda chiko kwa kile chuba imana ya chini igabisa gani.
0: Yego, nandu bizi.
2: Kuja nyene.
0: Yego.
2: Imana na andrigo.
0: Imana sumundu, imana sije, imana siwe, imana suri, imana sibaria.
2: Imana ni imana, kani zoka maiti imana.
0: Mungu ni Mungu tu.
2: Neza chane kabisa. Na maoro leirunga akunduni kiritiri.
0: Akunduni kiritiri ni sawi nuruwa kwa mezenezi. Nuko rero katugwa kanyu wifurize ijoro ryo ariko utagore widondore.
2: Ego nindi kuma na ya muri komine matona ya burunga ku mutima gito amahanga.
0: Ego
2: iyo kodi ero ni puti yo giza wenye meti santo kino mujango wa
3: gosho obvio naleta masihala
2: ndio giza kanyu kwa minye tema kuru bose yo kondo ni kiritire amwe no wuri ibyoma na wenye na mwifuzi ijoro giza. Dore giza kandi rero ku mubyeyi w'umumama nkuru na kuko nyina wabo. Dore giza kandi ku mufasha wanjye turi kumwe nyine n'abana banjye bose n'umwana afite kuva kuronka w'umuvaburaya. Dore giza kandi kuri wa mutama wacu urwana wa hafi na wiwe n'umuryango wiwe wose bari ku mutima wa magamba. Dore giza kandi kuri n'umuryango wiwe na misigaro mu rubuga n'umuryango wiwe. Kwe niyondima mwarabu manweri jando ngoreri mana olize na chiza na mogo na risha na krode niba kwe kwifu ziyo giza kandi uobi ita guandi aringa kwezante butuwe nyene ziyo giza kandi kwa tupukana kwa sakaneza esperance shantari na jirukwai na zarafina hamwe na bara mwanje bara kambi nga mudende na niyonga wana emile wali haku jayi wacho mwijia nsoro ya kera. Ijole giza kandi kundongo zizo sito Burundi tingu murongo mwiza niwa hiyo nga wadu Burundi zihani na maro na mche kano mwiyo kutu Burundi nesu mwiyo kudu hani mbibe. Ijole giza kandi kuwagwaye abapfunzwe bose na bifu zijole giza niwa hiyo wakonzi na abansi wanze bose ninge na nyito kundundi kilitire zo satana umu mwuye mwo ni muramu kekani mweze muroti manu.
0: Turagushimi
2: akaririmbo
0: ndakabwiwe
2: kamwe ko kwa Fernando niyo kaboneka katabonetse ubugume bwabone nyene
0: ndakibazo ndikabora kazima imana inkunda neho nibereye dara uvuga uto
2: sawa za mutama mwaboki
0: sawa
3: anataka kitu huyo anataka kitu
0: huyo naona sikia rafiki yako anahitaji kitu anataka kitu.

0: Aló, aló.
1: Aló, aló, aló, maître de Santos.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane, namahoro ga kundundi.
0: Ah, shibintu numva ari sawa ama emwe, kanda cyo muzura byumva ko meze neza.
1: Urumvira kana kabisa no ga yuko avire ngo kuri tazi kwiruka.
0: Eh, ba bantu bavuga iswahili n'abacumva aha na haboshe.
1: Eta na tsanzane ngo mu buyenda bari ko baracumva gatanu kuri gatanu.
0: Eh, tuyaga nani twakuyuri he?
1: Ewa na urakora na kote nga kanda bakwinigira inga igihanga.
0: Igihanga moya kangahe?
1: Ah, yene santre no nizere ndahangamye.
0: Twagiye uno wa mbere?
1: Na tane tane uwa mbere ndo mu metro do Santos.
0: Ye kango shimira umuntu w'Imana.
1: Le kamble crowd yo kuyo radio nyene indo nsire tsine hagiye fongore.
0: Kwizina ryiwe ndagushimiye.
1: Na tane tane ye kamble kofi ori zerwe ntwari muri rusangire kamble amenyesha makuru ndo ndikwitira bose ndabashaje.
0: Mhm.
1: Le tande rombo le kuba tukitune jari tinga kiyanga ntemara kuba tukitune jake ngranye ni jangre tambane krodari yanda kidoje.
0: Sawa sawa.
1: Le kamne ndo kwe ndo mukanyosha na mwifurita ijoje ndo smage kafire nga mukinyi ndo odati nga mukinyi nga tijoje. Le kamne jane na jake nile nga mwisa. Isawa ngo ndo mga seke uye pabdo nga kumusa da tijoje da bremu.
0: Hmm.
1: Nga mwisa da dote nara kujine da mpare. Mamurushu vya kamuna da banda nina kuitine kamuna cha dirake mwisha tenye na mwifurito ijirojiza kabrungu wali ivuraza na iri kina iri yasi ati ijirojiza ati
0: cha mashitani ya gutei
1: sa
0: mashitani ya gutei
1: sa kariri mbo cha munda vira korale unyenye kevu na kosa kandi wa kati mbega ugunga kwa alo mwisiku zogira hehehe mutamu kabona.
0: Reka tubaze vya vyuma vya kugwa n'abana babana.
1: Cyane cyane ndazinga uko cyakintu tubaburana ibintu biba byuzuye ku ndundi kitire ni radio yacu.
0: Uti kitwa gute rero?
1: Korale unyenyekevu kitwa ugunga ko abantu bo mwisi kuzogera hehe.
0: Mmm, nige zina giyo ndirimbo.
1: Yego ni korale kwaya ni unyenyekevu mutamukabona mwandike kwaya unyenyekevu mutamukabona abanyene ku mashini murakoze mu gicoje.
0: Ugunga kwabo mwisi.
1: Na cyane cyane kabisa.
0: Kobarako barako kobarako kobarako kobarako.
1: Na cyane cyane kabisa ko ndundi mwabi hari kabisa bana. Mwoba mwoba ndundi yobaye kabisa.
0: Sawa.
1: Ijoro cyiza mutama wa.

0: Zine ni minota cumi nini kumurongo wa telefone turabona undi munywanyi tugerageze kumwakira. Hallo.
1: Turagarutse makadumiga kayo.
0: Ndabona waryohewe.
1: Waryohewe muri minga kayo ve munywanyi tubahe batuko.
0: Oya inzira nziza wicemukabiri ndetse na karenga.
1: Komera kumera
0: Shunguruka rero twagiye.
1: Basi joro jiza wewe ndakwifuriza. Wanyanyi wose bindi wo kiritire sino badonda kuranda mara makado makadara batacha muri minga kayobe.
0: Bari
1: tana bajama twamenye gwizo gwiho.
0: Sawa sawa.